0: kibatini kibo 85,000 nje tukul kago ya manyo kutkena msimuini si at least watu wawili wamenunua kimoche biga la kusomo ala andukul kina msimuini chu 1, 2, 3 amoche ibito ngotkome ibito kagebe kunyege nkisiasa kimoche biga kusomo itile ticket nebo between 20 to 30 shillings peke yake iyoljiga kibatini kibo 85,000 Gladys ametumua 85,000 oini Alfred Mwange nangi kutkiyo agungi batini ama utatumua pesa itakutegemea either utumue mabati ama utumue pesa kero *274#. Agi wetu get number 4. Agi na ile macham jinji tukul. So unda chamune itinye baate. Ala ndugul gina mesimu ni 1, 2, 3. Tunataka watu watatu. Ichile *274#. Agi weduka number 4. Eno renota na mnye tache familia.
1: Hello.
0: Yes.
1: Ramona.
0: Aja mga ile na gitia.
1: Aja mga ile na gitia ano.
0: Kai jutano. Aye, hii lugo na mizani natia?
1: Ma kwa muda na?
0: Kana mna tanda?
1: Hii ndoe tamu
0: ni kwa kijamii ndoa kwa kile na Rosali?
1: Hii na natia?
0: Abu ne ola?
1: Jamega?
0: Ole jamega? Lene ojo? Ivi no nakuru?
1: Nakuru?
0: Lene nakuru?
1: Jamega?
0: Uy gasi te dijega bleta ke
1: Are ngere na ila oi wa iti di ba sila
0: Ele nya lunda mane ita se jot pedusie
1: Ate zo ala de duje da ki te ate si ni ago bato
0: Una ta me ngo di ita si fix Ago bo za ke ko
1: Ate zo ala de ki ko bo za na
0: Una ta
1: Ay ni ni ga mo ta ite te ba
0: Una ta Aye, we Christmas, ila Christmas, Christmas gonga. In Rosali.
1: Ane no ma, ah, I do na rabia zinye, ah.
0: Eni me nyo na gato.
1: Oh, ta I do na zinye, na ni suti.
0: Eh, ja itu na gato bura, itu rin na yota gerimbuj.
1: La to bura, ay, nigin na.
0: Ele nya alunda, go kay na o.
1: Ari nya, ala to sa, nga mo magilin na, ah.
0: Ya. Ki ini denyo na nye gota gewe, ki we na rawe ta genge.
1: Live. Anya ngo lindo ba mare na mi amo sa ta langa na ba jini si le lije na ba jongre jo na ngi sere Mhm. Ki Julia na da bi sha di ga zu mende kala che ma ga el te ga kala kiri na ba ga ro re
0: Mhm.
1: Pe ma na ba ga bo ngo
0: Mhm.
1: Ro be na ba gi zati langa po ta wa zi le ra po ne ba mu ga nyu
0: Yes.
1: Ki ga ba jo ro ga sa ga ro re tingo to to mil ma ni ol dan ni a che bi ni nyang mu lo to
0: Mhm.
1: Atundi lende ga barwe ta gine.
0: Dei lende ne tugen.
1: Sa do ne na ga ga di tu ga na mar gra sa li no al ja ma mi ma ne cha ma tu.
0: Emma no era sa li ga ga ne o.
1: Ma ja ma.
0: Karam ga si te ta che fo me lo.
2: Ya bu ne.
0: Ja me ga ne ba mani amu ne nye.
2: Ja me uro garne ne ga tu no.
0: Amu no na ba ga ti la garne.
2: Ja me ga ol ga ba mari to si la si la.
0: Kongo kongo tu che. Congo, Congo, never man. I go guy, but Congo, Garnet, got on which I'm about to love to go touch a family loan. Yes.
3: Good morning.
0: Good morning, Yamune.
3: I'm well, Zila.
0: Nene, hola.
3: I'm not only a good sister, Yazila.
0: Gagas in there, like a sister.
3: I'm Zitraba, just my
0: name. Congo, I'm Zitraba, Jamune, Jerono Chandugul.
3: Bye, viga super super dealer.
0: Kongoi.
3: Imi gitio shukuli hapa na pale na jamba jitu.
0: Una tagine u gine u.
3: Eh, gonu buje na ge bir boy je tak buje na tawne ndu rot je super.
0: Mm.
3: Ya nyoju an super cha ma te garan ge super. Mm. Na zalini na ngo mondo, ma nyu ndu rot ben je tana na ngo je tawne ne.
0: Mm.
3: Kete bae ma uje.
0: Mm.
3: Eh aku tu orang yang rugu ni pasti dah entah apa yang rugu ni je bumbu ni teri negara aku malu rugu ni tak.
0: Kongo.
3: Eh aku orang yang kerap ramah pasu ni.
0: Eh.
3: Tuan tuan nampak sih kita nak tiaga licet dan cium beroy.
0: Hmm.

0: Aya kasane ni ngwe tukulo le mi a jengi ni nyako ni tongilo ngyu eng status 74 ash ameje chi age tukulo le meje to ma nyoru bi jo tong mun ma mi jina ko ngena ko ta ngeng status 74 ash number 1 ameje gi nyoru lo ko yanda ni kasane ni ngwe tukulo le mi ko imuji pa ko uta gi ngena status 74 ash number 1 20 kazi status 74 ash number 1 jengi bi mu tsa ga jina ge tukulo 4000 tiket tit ko genge inye ne to mi nyona jengi na ko ndra bi jo tok status 74 ash number 1 Number 1 Enginguni kenyoru logo yana ni ameje ingian status 74 ash number 1
1: Logo yukye mnyachi kwe tiche mungara inikche mingi chin jetinye gea

0: Aya tenda negarara nata neba Lilian Mibei ne kago ite jingyo site lo kago patrege sekarta magangwan kasteniyo to madrege sekelo asko bitke ger duget namba tu ago ngale na kusko nga kager ko mage ribi kabesa ko buane mangna le kame unano ran yamu ngirngen bitke buane sokoni ayele sielo ishide ko abe status 74 ash agager ko misawa ke lagi tu yan mami jina ko juta ko ron chita ke ngi tu na ke ga ko juti ne ki kure ros ago ros ka ki ga jil bu ta ke ngi bona so ros we ken kuni so ko ni status 74 ash yes ron ni chita ne kure joel ka ko ek joel ne baing joel la me patana na pesa ke 75,000 so ta ko toma bik somogu ije ke ndake sha jo aka ko ga beta ubi pitu ame ije ke tu limita banda radio ainye na ga inyona ngi to mi nyone ame je barai ni nyoru amuagera lengeringen bige so inawezekana mwenye umekuja urudi akikona rabening mara mbili so ameje chapchapi tuje katukul nemio yes namsime mumbaishe betu tabrani kokon rabening simana ngumet paishe siling sosam siling sitini siling jaitinyane inywa giweka kipati lake nyok rabening ke jang kot ko siling sosami konda biweksene boyen kipungusani yani kire kune imuje paisha silindip te makte sapoke paisha sasam anani paisha silindip te moke paisha sasam so nota siri agen na morning so go ni status 74 ash number 2 mami te jina ka go ingen to ma dege shmutu asaniyo nguni ameje jia ka to na to mingen so go ni imbik so mok chaje nge ameja je ngune gitongan chita na to go ingen so go ne go nguni status 74 ash number 2 go to mi te so go ne go nguni go nyer na tra je ngine namsime ngwa kejili tongan status 74 ash we are going to get number 2 asoka bitke gone 75,000 yes ajenge big somogi jage jajenge ago pijo tok somogo la jeng dai koinye na to mingen ko ga inyone inyo sike koni bonus lakini jita na jenge nyu kabisa ko jita na tom gonyo na tom go teso goni ko automatic jita tok ko jen bonus agi ko 75,000 yes ko ga inyona ko to minyoro ko ragi inyo sike konin status 74 ash number 2 nganam si moshe ngende ke shikengere ngene ama ita ku shikonga gerale ta ko bi tiga nan toma haya twende kasi ka kita sta inguni ta cha fem lo
1: tam ka se ke tere
0: a cha me ke
1: yon ka mi si
0: kongo ya mumi te je ke ame
1: kuma bati ta muranga chu ya non ni bano na ratye ni go ni ese ke dara sir
0: a ja ka ande tayari ka ande bana mesi me ngwanga na le nye ndete me je ite ba le nga na ma ka ande unte na
1: ga ga si de wa ni na ndu ko be tu ne ni ese ke dara sir na na ba ko ni ar lag la inda
0: a ya kongoi ta cha fe me lo
2: cham ge sir
0: a cha me ge
2: Ane age gure nang grace tanu a ami kanai intellect wango ge mwago na kanai intellect araru e location tagi chuat na kuru count
0: kongoi
2: koma kara ta buli jange kongoi
0: kongoi missing ta cha femelo
3: we ara sere
0: oi
3: jamwe fisho
0: acha me ge kabisa labda inye
3: abai bai ga besara sere esto nara ko no nenu liye ke murgo tingiri
0: aha
3: ko assistance nani uno ba unde ko nara
0: eh
3: amungune nani wote tamu go ndo go kwe ko ka peram go
0: aya
3: go yara sere nana manda anyi ndie no nga bile ta yara sere
0: kongoi
3: no go mando
0: kongoi
3: kongoi ta ya ke so kongoi baba ire tore to baba ire tore to kongoi ara fere
0: kongoi kongoi ago tien kabisa tena nalen kongoi ke kita ya tamu ki tore to ago iman ki ko tore te jo ba eng baishon ke jange ajige majine kongoi status 74 ash tene new ajenge jitana ka jin rabine ngi status 74 ash number 2 manyuru status 74 ash number 2 ajenge kabisa nyu injenge ta gene ter nyu agere tana ka ki gure nan si ki ka ji bonus ne bail but agere beatrice ka ki gone bonus ne ba 650 agere tana ki gure franklin ka ki ka ji bonus ne ba 500 kon go missing linda yes linda ko ka go nyor chike 75,000 So nguni tako toma biga yengu jake kanyo rubik somogi toma biga yengu agameje ijutu nguni. Jita nato minyo sogoni na jengi ni status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2 kasa ni nyungu chukono limi chutungu ni akoni rabini jatok status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2. Ngoronye agoni rabini jatok. Ngoronye agoni rabini jatok status 74 ash number 2. Nyongu ni agoni rabini keti toa 75,000. Ake tuku nenyoni kutu ito sakbona asche jika tingyo agobitu kora piga emu jaki kwa 75,000. Ndano yungu toka ipu kwa utena toka nyurchike rabini jatok. Buana rabini kisi mengungi koke ipu kwa uta gijil kitungan status 74 ash number 2. Yani kiri kita agenge kwa sani nunaja mamaun kila kila lejini nini. Yani temu kakse kitungan kwa inya agetu ni mita bandab radio. Yang agak lagi tuangan kengkian sokoni. Iba isi rabi ni ketinya ijang rabi ni galak. Mati tapi kita tuangan ni kasa gila jenis ni kain. Ame jasa ingkian. Koi upin di sahi sege. Koi tele ni jutu. Koi kaya jale awan kora mata isi kinyo rabi ni. Ame jengku ni inyo. Kasa amina si inyo. Status 74 ash. Number 2. Status 74 ash number 2. Kako ni baranda negara rani jutu ya kinyo rulo koyana ni kusani nyungi bawa ekse kwa kako ingian chito kul siko sikyo kwa raki nakte ako nwa kne balanji enyo statu 74 ash number 2 chito kuli jutu duka na waka inyo iweke mara kete sunrabi ni kiba bonus anan kego ni nako 75,000 tiketit kwa genge ni inyo nune statu 74 ash number 2
4: Aye, wala angetita tuchu, kwa wako tarana ningoro hiku ayo niyo meselele isi ya ako matinyo wako chiko Eye gingete.
5: Chamke bot kipiator. Luwa uka ingalol chike enyege. Kalia.
4: He te mwai chon anatukyug. Choko uko birton wera apsigira.
5: Tabut kumje no bot kipiator.
4: Kier tuju tuku langwa ni manu. Koi tos lagi ni matinye chiko. Mami ten gino tuwa mabaya nago mawolokse. Katep kwa utuga choko uko lukso. Anasalele isechu. Agungora ikyo mote.
5: Hey. Kasa nyu na gonin sir bot kibiator. Kongete gengane akuba chum jotab. I came dairy lege. Koko ko walak tuk chuk. Chegege. Akwa ko ingu niage chiga chechang. Ma kwa met salele. Ako ma kwa mengurui.
4: Kele gigurin I came dairy liki. Ane onge nole chumbik chumbik itio.
5: Ah, chichichichicha. Chum jotab. I came dairy lege. Kutari titeta negige gonyur. Magutik tukule. Che magchin ge. Iko achin teta maget ne bakwaget kumye ako tindoy minerals che iko achin teta kunim chego chechang.
4: Kongo ya nyunwe arab sigira ke itore to ne boman kwa awe asara ako pa chumbi ke machoto che kota mole awe indi irani kota nyur chika chumbi adana tokpo haikem deirilik.
6: Kampuni ni tab iCam Essentials Limited. Kugurin walut yet nenegen nenene bararu netab chigo. Ak chumbia tab iCam Dairy League. Noto netore tutuga chigige. Kugwa chiga chichang. Chumbia tab iCam Dairy League. Kugwa chinde tagunyur mineral seraru notin en borto. Agunyur chametab ke. Igo chin kora teta maget nebokwa get kumye. Kochabain magated. Awegi mitigawe gap teta. Yeti nyamue chitagwe chigitu anangoro wege. Komagati boys in chumbia tab iCam Choto, choton jitore tiki agiguri en kasata ni nyoru not. Agu tore tin kora inaga satare machuguri teta neroriat anangu negige. Haikem choto, kutore tukora ki agiku nyurcha metabke nipo atkantu gul. Ak chumbi gab haikem nyama, ko chumbi chikiboyen ki agiku chupo banyeg. Niton kutore tiki agiku nyurki mno tete nipo kutiri mnyo nwagi che terter. Igi mito gawig, agu tore tiki agiku teskilo ishege. Naile chumbi gab haikem derilig. Haikem Joto, ak Haikem Nyama, kubun kabunitab Haikem Essentials Limited, kenyorchin agrovetage tugune negitenin, en bog disigab kilo itagenge, kilo ishig oeng, kilo ishig mut, agil ishig taman. Yeti nye tebut aranimachi goite order, imiten kebevertan ba South Rift, kwa emuchi birchi simet Irene, en number 0793-380-395. Imiten Eldorate aran kokitale, kwa emuchi birchi simet Felix, en number 0793-380-393. En Nandi County, ibirchi simet Marilyn, en number 0710-167-291. Ananiru teche agroprataga tugul nene egitenin. Ol jingira ini chumbi gab Aikem. Aginyur walut yet nabagib chulia.
0: Alright, kesan ini kita setai orang jauh dega esok semua dega esok dan tiap cawang itu kau isai tiap ni. Yang ibendi ke nyuruh logo yang kami meta kau tajeng ibing suku ning status 74 ash. Aje ibing katai gitu jaga jenis 75,000 aku tu manju logo inguni. Alena keringnya aku tu mager itu naga ingkar negi gure ini lili kau gigi kau jengnya 800 bonus. Aje tu negure beatrice kau gigi kau 500. jitane gure kemboy ageragi waje 600 mami teji na gago nyorchige ito mabiga yango sane new status 74 ash number 2 ameje kojotungu na ndega ya tagenge ngoma nyoru gebe kitage kwa dakika moja kutkuta kumijio na kasata nyoru rabi nejo ingia ninguni status 74 ash number 2 kasane new chutungu ni agun rabi nejo atak 75,000 chike ngalale agora bene chukobaji aketul na to mingen soko ni status 74 ash number 2 na tafuta mtu akupea hizi pesa haraka haraka. Aha, yes, roni jitane tai na kago nyorchigei kongoi missing jitane kikure Priska kago nyorchigei 75,000. Yes, to majitagenge kitunga ninege kitunga na gegeriotok to majitagenge inege agegeriotok oroni jitane kake nyoru kikure kikure Pius anangilen Pius Pius nagago nyorchigei agerwe gunotok nyorchigei 75,000. So ameje kebe kora duke tanyo noto nebo lunch time aga ameje kebe agoi number 7 30,000 kwe tibik taman kekasi chang pik taman agonda nyorungu na pi tanyorungu ni pi ngmut chetai tatyo pi ngmut kote sita lukwe gabe me amuko kwa mga kuhuni kwa tate sita lukwe gabe me tanyoru kora kupiko chuka hita kicho mami jina kaingen. So ameje ke shambulian jiji ya ketukul na imi waki meje ilipu sasa mchepa si meti nguni na kupea simu ukikuja na shilingi 30 akakoni sime teneba ilipu 30 yani ngibaisha siling sasam inyorusi meneba ilipu sasam ngibaisha siling tiptemi inyorusi meneba ilipu sasam pitaman ajatako ingendo gani chutu warakaraka status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 ngoroji tanetai mami tai. So ameji chutungu ni kastane nyu chutu warakaraka status 74 ash number 7 mami jina hako ingendo kota kenge parjika jitu kulikeri lege chutu mati junde orang cita neta naga aku ingkian ni kikure dan kan netai kapis naga ingkian ingyo kaki kau juan 1,000 bonus so dan kan iwe ekse ya ginyoru tate 1,000 aku dan ane gil ke mara aku ingkian ke ne miso ko ni mua gero lipo anu darah ane biki wato me coka sana otaki pesa aku jang rabi ini ju 30,000 kasane nyu kama uje coka na pesa natako ingkian kwa iduga kutkuto ma kaya min rabi ini inyo aya ragmua ne ilap tai ko yamat ngale rap tong lo gara oga malin ya gere le yamat inyo asko bi ti chi ta ko ko mung maga ge net kera nya ko ba chamiet konde nyoru agi berur chi ta ge ko maga ye ne mye ko ba orian gi sangot ko le ge ti nya age tar chi ta ge ki berurin so ame ji ko ko utian status 74 ash number 7 in mu to lo le mi itete ki ne mi ai an baga ta ki ta ge tol ne ai aga meje namsi mewa ge jil status 74 ash ron jita ne baing ne kikure nga kikure sedi sedi ya amenda na 30,000 ka go kita ne tai so yere ga go bungan guna ing big taman ka go pik so gar jita jengi status 74 ash ka sene nyore jo de ke sha go bendi status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 chutu ara ga go ndra ben jo ta

0: Atinya kamang netali bebe kasenin yung mutu lo le mite saita managin gina pokas kalin jay subi iko logo yugabi meeting login tako ngete touch FM nebu akwan ende te zekiel serem. Kaku mga ne bangi chere tap commission ne balo inishe taga mare tap kiwa to IBC rasta seto kon kole. Emo che kote le lo inishe tne mingin ne bako aninga tinga tutik no tong ne bawal kalau. Enge wiki tne nyone angkot kote stai puteta am nga tutik e kubata weje tno tne bagali e tengo masata. Enga sarata kukun kate unet kora enga getukul ne tiyeme gongem lo inishe ona to mining kole tuito sager gongye tne mwa ne bawa nga tutikem. Kago samne one ba minister ek Musalia Mudavadi mengingap Transoya County ko gajiti et serkali tab William Ruto engilo ni chetne one mitai ko sukya paishon ke ko mugo sulai ne eng emet ko mugul ko la leng suguli tab secondary notne ba sigendu eng ko arta notre ba yate tab class che kele la chaba somanet ko mugo le ke ko mugo tu ye ne borio chek to leng ke met tab Kenya President William Ruto aguno to ko tindo ko ta gu ko tindo ti et ne mi baraka engilo ni chetne o ne mitai ne ba kini tabil bo eng Kago sa MCA ne ba machongo yang county ne ba Baringo ke pruta ke maso mengi ka ko masa ta ko istoy ke alake gandoi chenga le je ke ko le te se ta sarkali te tu tino to ke ne ba cheitai no tur ba bare ni ke ko masa ta ko ngala ling suguli tino ne ba ngari e secondary ko ma ko le ki te ne te se ta ngi ngu ni ko ga ga ta no te ne ba tai tol dit sa go no to ko sa mengi ka ko masa ta ga mat ko ya ne ki ma si je ke te gandoi che u jo to ga Kago nga takap kiruak ne o speaker, ne ba bunge, ne ba boror, aga notok ne ba senete. Speaker ne ba bunge, ne ba boror, Moses Wetangula, ko bata speaker notok ne ba senete, Amazon Jeff Kingi, ko istoyege, campaign, che ba bula tushege. Nito ko tilete nga kon kiruak inda Justice David Mburu. Nega le maiko ajin ichege, chamjine ten anon maiko ajin. Ijege cham jinet ngatu tiet no tan bago ga jiga subete cha mai ta ketu no tan bobala te tenge mete ko sukke ak parai nu ek cha namu ijege kabi ni ta ko sukke age sit ne ge be focal africa ko ma je ke te ijege ko te seta nga le ke ta ke bobala tu shiga mu mai tinda cham jinet ko bun ngatu te ko te seta ai ki tinu ra to ge nge mete kato non sabai shoni ke ba ganya se teng se pita li shak tukul che ba boror eng account ne ba bo me to ko sukka ang nga nga ta ke ba ken ke ta ko nya ik to ke ba clinic na ta ne ba ku ko ka nya go sta geng ba ishi teng ke tna ga le to ma ko sul da ser ga li ta account ino to ga maguti kwa ko ye gi sir chi na ta ne ba go ichi ga i jagat pa ishi te kon ro jin sir inde ta ne ba ku ko ing mor ne ba bo me ti mo ti kwa che ko ma go le mai mu ich kon de si ye ta account ino ba bo me ta ga ji ne ta ap cba ko ba ta ra nga le ga ka to ro re ta ap ko nya king baishet ko bata libanet no tarba melu ko ke to ma ko nyor ki baiti ne ke a ka ne to ma ke sir ki baiti ne ke mite ngoi no tan ne ba UHC eng baishe no tan ne ba kip chulyo cho to kasten ne nyo ko logo ga be met eng no gin da cha ba sait ma na genge sait ma na ga eng a ek sei a ka logo ga be met eng ka inda ki gur na ze kel sram testa ep chita cha fem tu ge tap ka len jin
1: John Koga logo yoga bemet en nogindo en Touch FM.
2: Touch FM en Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got it Mount Narok
3: 107.5.5
2: Baringo, ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM, to it up calling you.

Chito noton nekuren Arabi. Arabi. Mr. B. Arabi. Mr. P. Arabi. Mr. B. Arabi. Mr. P mwenyewe. Arabi. Here wo. How ro mema ta ngasi. How ri baga gora. Hamata ko machita. Gigetchin. Arabi. Ayo tama mu ale anga yurere ni ya dadi yango yel jigetiketit ko matiro.

0: Harap kiri. Cita na tai duwe dak kiba tini kiba iti 5,000. Hagi lagi ti gungko tu. Harap kiri. Kiri.
1: Hello.
0: Ya muno kiri. Imnya no baba.
1: Ami transfer.
0: Transfer agi ni tego tu. Kiri teje. So ima kibatina na ima pesa.
1: Lele arani.
0: Ima kibatina na ima rabili.
1: Eo utote batine kwa mayanda ote kiptoi.
0: Ote kiptoi ke? Yee. Webri ungasto makea imuwa ile ama ibatine ana imuwa pesa 85,000 eh?
1: Asa.
0: 85,000 inakucha kwako.
1: Asante.
0: Congratulations kirui ene limba Transmara. Cita ni bawa ing, kau guru kerana tayo asing semua. *274#. Cita ni cito, kau ngeten tatuan. *274#. *274#. Ticket. Number 4. Ticket number 4. Ticket number 4. Ticket number 4. *274#. Mogere chiai. Kongu ni taigo asik sumuk. Oh my gosh, chi. Maginam chi daddy. *274#. Taigo asik sumuk. Taigo asik sumuk. *274#. *274#. *274#.